0: A shekarar 2014 ne dai Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya da suke amfani da tsarin tasi na zamani ta amfani da manhaja ta wayar salula irin na Uber da Bolt. Bayan kaddamar da shi a birnin Lagos, abinda ya sanya kasar zama ta hudu a Afirka da ke amfani da wannan samfurin tasi na zamani a wancan lokaci. Direbobin da suka shiga shirin ya buɗa musu wata kafa ta musamman na samar da ayyukan yi da ma ƙarin samun kuɗin shiga a aljihunsu. Balantanku Abubakar yana da ilimin boko mai zurfi, amma ya shiga aikin tuki a wannan tsari.
1: Ni driver ne da nike Uber da kuma Bolt da InDrive. Magana gaskiya, ɗauka cewa ni ma ina ko karatun ma da nayi zai amfane ni ta wannan ɓangaren ba. Saboda wani harkar Uber da Bolt da InDrive duka harka ce ta ilimi. Na farko dai za ka ga inda passenger yake da inda za ya da kuma nawa zai biya ka. Ni kaina in ni magana akan kaina ta canza rayuwata saboda na samu dubban alkhairai ta wannan hanyar aiki da Bolt. So muna da waɗanda da yawa sanadiyar wannan aiki da suke na tuki ta hanyar Bolt da InDrive da Uber sun samu taimako daga dubban mutane wanda babu adadi. Wanda ina ɗaya daga cikin mutanen da na taɓa samun taimako daga mutane daban-daban sun zo da tsari na musamman saboda sun samawa dubban matasa ayyukan yi. So da yawa za ka ga mutane sun akwai mutane da yawa wasu ma ayyukansu ma suka aje saboda abin da suke samu bai kai abin da suke samu a harkar kamfanonin nan ba. Sun taimaki direbobi da fasinjoji. Saboda da in ka duba kamar ni a nan Abuja nake aiki, za ka ga Abuja da in kana da mota za ka je ka sha mai gidan mai, kai ta bi kan titi kana ta danna hon. Kana neman fasinja, shi ma fasinja yana gidan shi sai ya fito kan titi ya tsaida ka ya ce maka wuri kaza zani nawa za ka kai ni, kai ka ce kaza, shi ya ce kaza.
0: Harka dai ta bunƙasa inda ta tashi daga motoci har zuwa babura da ke kara kaina domin kai sakonni a biranen Najeriya musamman Lagos da Abuja da Port Harcourt. Alƙaluma daga ofishin tattara bayanai na Najeriya sun nuna cewa mutane miliyan 1,750 ne ke amfana da manhajar Bolt a ƙasar. Malam Ashir Muhammad Gwaram ma'aikaci ne da ke hada aikin albashi da sana'ar tasi ta Bolt a Abuja headquarter gwamnatin Najeriya.
2: Idan na tashi daga aiki nakan zagaya a da kafin ita Bolt ɗin da Uber ta zo. Nakan zagaya ina pim-pim-pim-pim. To abun wani sa'in sai ka zagaye unguwa gaba ɗaya ma baka san fasinja ba. To shi yasa da wannan harka ta Bolt da Uber ta fito wannan tsari sai nayi kokari na rijista da su saboda su kana tsaye kofar gidanka ma za a kira ka a baka fasinja. Gaskiya wannan tsarin yafi wancan sau 100,000 saboda wannan kan aiki dai sai dai ka gaji ko da ba riba sai dai ka gaji. In na fita daga kaman karfe 6 na yamma zuwa 11 dare zuwa 12 dare akalla kasar da na zujjuya bayan na biya su kudin su zan iya tsira da 10,000 a da kenan lokacin da ba tsadar mai sosai.
0: Samar da ayyukan yi ta hanyar amfani da manhajar tasi ta Bolt da Uber na tafi ne da bunƙasa tattalin arziki na direbobin da ma samar da kudaden shiga ga gwamnatoci musamman a matakin jihohi. Amma in an auna menene mizanin gudunmuwar da suke bayarwa a fannin tattalin arziki da ci gaban ƙasa? Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne dake Najeriya.
3: Yawan kuɗi wanda ake ganin an samu a shekara ta 2025 ya kai dalar Amurka miliyan 303. Wato kwatankwacin naira biliyan 450 kenan a darajar naira. Haka aka samu a wannan sana'a a cikin Najeriya. To kuma an yi kiyasin cewa nan da shekara ta 2029 wato kimanin shekaru uku kenan na masu zuwa ana iya samun dalar Amurka miliyan 477 wanda yake daidai da naira biliyan 715 kuɗin da yanin nan ka haka. Saboda haka wannan tsari ne sosai wanda yake taimakon tattalin arziki. Kaga akasarin ma'aikatan Bolt nan da Uber suna da zaka gansu wasu ma masu degree ne sun yi karatu masu master's degree wani ma ma'aikaci ne na gwamnati. Albashinsa bai ishe shi ba ya yi hidimomin gidansa saboda haka zai ɗauki motar ya mata rajista da yake hawa da suna yana ɗan taɓa Boltin in ya tashi aiki ya je ɗan ninkayi yana ɗan samun ƙarin na cefa ne da sauran kayayyakin biyan bukatu na yau da kullum.
0: To baya ga bunƙasa tattalin arziki na direbobi da samar da kuɗaɗen shiga, Wannan tsari ya samar da sauki ga masu amfani da tasi na zamani. Hawa'u Laila Barkindo na cikin masu amfani da wannan tsari.
4: Da farko Uber da yanda yana ma amfani sosai gaskiya saboda wannan ma zamanin da nake ciki duk muna son abu mai sauki da kuma sauri. Amma kana zaune a comfort zone ɗinka za ka iya order ɗin Uber right ɗinka zai arrive a kofar gida ya ɗauke ka kuma ya kai ka inda kake so kuma suna bin dokokin hanya gaskiya. Shi ma akwai tsaro. Passenger ma yana da alhakin ya duba inda duk da wannan zamanin akwai buragurbi to kana da alhakin kai ma ka duba kafin ka shiga.
0: To sai dai kamar kowace sana'a tsarin tasi na amfani da manhaja musamman bayan fuskantar tsadar man fetur a cikin Najeriya. Malam Tanko Abubakar direba ne da ke amfani da wannan tsarin.
1: Na faka mota na tsawon wata biyu sakamakon rashin samu da muke yi a dangane da harkar da muke yi saboda tsadan mai da aka samu da kuma su kamfanoni na waɗannan application da muke amfani da su mun ta musu complain akan su ƙara kuɗi saboda muna fuskantar rashin samun wani abu to amma sun ki amincewa su ƙara wannan dalilin ya sanya da yawa mu direbobi mun faka motocinmu saboda aikin ba zai yi ba saboda gaskiya babu riba ya kasance wajen 35% suke charge kashi 35 cikin 100 wanda in ka auna za ka ga cewa idan suka baka passenger misali na 3,500 za ka ga abinda zai zama naka bai wuce 2,400 ko 2,500 ba 1,000 zai zama nasu ne ko 1,000 da wani abu.
0: Tun dai an samu bullar wasu sabbin manhajoji da ake amfani da su wajen samar da sufuri na tasi a cikin biranen Najeriya waɗannan sun hada da InDrive, LagRide, Reader da dai sauransu. Mafi yawan waɗannan dai na cikin Najeriya ne. Ko wannan ya sauya yadda lamarin yake?
5: Malam Zubair Abubakar direban tasi ne da ke amfani da wannan manhaja a aikin da yake yi a Abuja.
6: Bambancin Bolt da InDrive yana da yawa sosai. Duk 1,000 suna da naira 250 shi kuma wannan duk 1,000 suna da naira 100 InDrive kenan duk 1,000 suna da naira 100 shi kuma Bolt duk 1,000 suna da 250 InDrive kuma sun fi ba da passenger sosai dan passenger su turo za su turo maka passenger 10 ma lokaci guda sai wanda ka zaba za ka dauka to amma in ka je wurin passenger za ku yi ciniki in ka ga kudin yayi maka kadan dole cinikin zai canza za ka tambaye shi gaskiya wannan wurin da zamu je kudin yayi kadan kalala ka bada sai mu tafi to wanda amma kana fadi mashi dama ya san eh wurin ne yafi haka kana fadi mashi ko zai ci muje shi kuma Bolt kana zuwa ka dauka za ka
0: kenan shirin ya kammala cibcib sai dai wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin murdin abokan aiki na a sashin Hausa na Deutsche Welle wai sa Abubakar Idris ke cewa a zama lafiya.
7: A rahoton mu na musamman kan batun tattalin arziki a yau mun yada zango a kewayen babbar kasuwar Dole da ke a birnin da magaramin jamhuriyar Niger inda irin wannan lokaci da ke zaman kakar mangoro hada-hadarsa ke ci gaba da ƙara kankama a kasuwannin birni da na karkara inda bayan mangoron da ake kira dan maradi akwai samfarin mai siminti kan zuwa dan ƙasa ko kamburi da malam Bahaushe ke matakin dan zigege dukkan su na ajerin kalaluwan da ke cin kasuwa a wannan lokaci
8: mangoro yanzu ga nan kwali ne abinda ake saida mana shi wajen shika 40 da madaidaita da manya haka ake ilga
7: Hada-hadar mangoron da yana ci gaba da ƙara kankama inda a yayin da na yada zango a rumfunan manya-manyan kwastomomin mangoron na ci karo da wata matashiya wacce ta fara da gabatar da sunanta.
8: Sunana Zainab Idris ina ɗaya daga cikin masu kasuwancin mangoro da nan kwali ne abinda ake saida mana shi jika 40 kwali guda kuma ƙwarya ana ilga mana shi a jika 50 ɗari ba tare da an yi ba zaɓe da madaidaita da manya haka ake ilga mangoro gaskiya kasuwa alhamdulillah saboda a yanzu masu sayan namu wanda muke muna iya dokan mangoro daga nan zuwa cikin kasuwa zuwa har wajen ta samu na tallashi amma sai dai kowace shekara da yanayin yanayi bara gaskiya kaya mun gode ma Allah kan ka doka ka saida kuma wannan kayan yanzu sai a hankali cika biya ne ake ba mu sai mun saida duk wanda kaga yana legum ana bashi ne sai da sannan ya kawo. Gaskiya ana samu falilal alhamdu mun gode ma Allah. Gaskiya muna da abokan ciniki iri-iri. Yan kasuwa, komisariya babba, akwai banki duka muna kai musu kaya.
7: Abubakar Jibo na daya daga cikin yan kasuwar Mangwaram. Bambancin hawan farashin yayi tsokaci akai.
9: Dai ana saida shi 40 birin sai kuma 50 60 kwariyar shi. Gashi nan dai amma ba kaman yada ba. Masu siyan shi mai yawa ai masu shaguna-shaguna zuwa wurin wasu gurbin alazai-alazai haka nan masu dan abun hannunsu. Sai ma kokari ne tunda wani bai isa bai saye shi tunda guda yayi kudin kilo na shinkafa. Dan maradi shi ya da muhimmanci ne. Gashi babba gashi da dadi.
7: Sumalan Ibrahim na daga cikin yan kasuwar legume da suka kwashe tsawon shekaru a wannan haraka wanda a yanzu suke kokarin fitar da mangwarin zuwa wasu yankuna na jihohi ga kuma abin da suke cewa.
10: Da ka san nan Nigeria muke zuwa muna kawowa. To yanzu Nigeria ya fara zuwa karshe. Na maradin yanzu wannan duka.
7: Me ya kawo wannan rububan alaji?
10: Saboda farin jini ne gare shi kuma san shi aiki. An ka sha shi so ɗaya gobe komowa zaka kirme shi. Yanzu wannan gaba ɗaya bana nan Arnold ba zaka yi shi.
11: Sunana Muhammadu ana kira na da Dangote. Adadan mangwaro dai alhamdulillah mun saye shi gashi nan yanzu Allah da zamu yi arewa da shi zamu yi daga Arlituma yanzu ne yanzu ci barkar tanai da shi yau idan muka fita insha Allah gobe in Allah ya kai mu muna Arlit jibuwa shagari insha Allah na dora shi a mota mun shiga Hilux da hadan mangwaro alhamdulillah a cikin kwali ake kawo shi kaga daga nan ma yanzu idan ya zo mu dake akan tafiya muke saboda mu isa da shi yanda jama'a za su same shi lafiya kalau wanda aka ga ya dan fara dan nuna to zamu cire shi mu bar muku anan ku shanye kuma sai mu dauna mu kara gaba da shi kafin lokacin da zamu je in Allah da mu ma ya zo da daidai namu sha
7: a yayin da masu kasuwancin mangwaron samfarin dan maradi suka yaba da tafiyar kasuwancin ga wadannan yan kasuwar kasuwar sai hamdala
12: buniya mala ali wannan mangwaro dake gabanka mi sunan shi India muke ce mi daga ina kuka yi samun Benue kwanan baya dai kasuwar ta hita hiya yanzu kasuwar sama-sama ce saboda Allah muna iligawa kwariya kuma akwai ƴan mata masu zawa su zaba su ma dai mu dan rage dai mu saida musu akan sai kwariyar shi muna saida ta shika 20 da 100 a kwanakin baya kasuwar ta hita hiya a yanzu saboda Allah zama yayi yawa
13: Lisanu Adamu sunana kasuwa mun godewa Allah alhamdulillah bakin gurgudo muna yi tanik bakin burji da saurakin su duka wallahi muna da kwastomomi ranka dade akwai India akwai kuma bita wanda muke kawo ta daga can Benue akwai namu kuma nan dan maradi
7: ko baya ga maza dake kasuwancin mangwaron zuwa kasuwannin jahohi ga malama zula dake kasuwancin mangwaron a cikin gari duk inda jaka ta fadi rataya
14: mangwaro abinda muka saida muka samu karago el goma Allah mata albarka tun ina el hikkin nan nake mangwaro abinci na ne wannan na iya saida manya na iya saida kanana mun gode ma Allah tunda dai baka rasa bane shinkawa ka da dan ruwanka na saye na sabulin ka shi muke nema dana
7: daga kananan yan kasuwar mangwaron kan zuwa masayan da ke bukatar kaisgegen yau da kullum rayoyinsu suka bayyana game da hada-hadar mangwaron a irin wannan lokaci
15: sunana Marwan Dambati tashiya ce ta kai wannan zandaro kuma sai na ce ya kamata in yi zigege na mangwaro in kai ma yallai da ke gida wanda sun san an taho bulaguro ke dan bulaguro ya koma da wani abu a hannu iya kudinka iya shagalinka ne kaso manyan gaskiya na gani manyan eh ka kama jikinka
16: sunana Alhaji Hassanu Barangawa yanzu ya fara tsada ba amma kuma hallo babu shi bane mangwaro mu ka san shi wannan ya yi kowanne zaki
17: sunana Sabiu
7: za kuma ina ka samu
17: goma shida mun sai jika uku muna sai da jika uku da rabi jika hudu da rabi
18: gaskiya manyan zai dadin sha zaka ji gaggenka ba yara
7: a yanzu dai kasuwancin mangwaron na tafiya yadda ya kamata koda akwai matsaloli ba su taka kara suka kariya ba Larwan Malam Hammi sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger
19: DW ku shiga club Masu sauraro barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirin. Shirin da ke duba ayyukan sa-kai na kungiyoyin taimakon kai da kai a cikin al'umma. Inda a wannan makon shirin ya sauka ne a garin Ilela na jihar Sokoto dake shirin arewa maso yammacin Najeriya domin tattaunawa da kungiyar haɗin kan matasan Ilela. Wata kungiya dake taimakon al'umma ta fuskoki da dama.
20: Sayan magunguna da shirye-shiryen itatuwa wata hanya ce ta rage ma al'umma radadi na yanayin da ake ciki ta hanyar kiwon lafiya da kuma gujewa samun gurbatar yanayi
19: sai ku kasance da ni Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shiryen zan kuma gabatar

0: Madalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Alhaji Salisu Argungu da kuma Sama'ila Ibrahim Gulma. Suka ce DW Hausa ku tambaya mana shin sarakunan Kabi nawa ne aka binne a cikin gidan tarihi na Argungu, sannan kuma nawa ne aka binne a birnin Kebbi kafin kafa masarautar Argungu. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Saddiq na Sokoto ya tuntubi masanin tarihi kuma mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan kanta Yakubu L. Ibrahim Bagaye, ga kuma abin da yake cewa.
1: To, sarakuna guda 11 waɗanda suka yi sarauta na Argungu daga lokacin da aka taso daga birnin Kebbi ta Hauwa Argungu. To, cikin 11 ɗin nan kaga 10 sarauta su, na 11 shi ana yana sarauta. Sannan dukansu in ba mutum guda ba da aka kuci, dukansu kabarinsu suna na cikin gidan tarihi na al'adun kanta. Tun daga na farko shi Yakubu na Bame har zuwa Muhammadu Mera, last sarkin Kebbi mahaifin wannan sarki Kebbi ne yanzu, duk kabarinsu suna cikin Argungu. Sai na shi wancan na wanda aka binne kuci, wanda aka fitar a shekara ta 1953, shi kabarin shi yake can kuci, amma dukansu su goma duk suna nan a gidan tarihi na Argungu.
2: Amma kamar lokacin da ana can birnin Sura mai kafin koma birnin Kebbi, ba wasu sarakuna da aka binne a can?
1: Wajen shekara 131 da aka yi can Sura mai daga shi Muhammadu Kanta har zuwa sarki na 12, duka kabarinsu suna can Sura mai, su waɗanda suka yi zama Sura mai. Sura mai kasance ne babban birnin Kebbi wanda yake yana can cikin jihar Sokoto halin yanzu, kangon birnin. To, don haka duka kabarinsu su waɗannan sarakunan 12 duk suna can a Sura mai. Don 13 sun kai sarauta, amma na 13 shi ya taso ya komo birnin Kebbi. Kaga daga na ɗaya har zuwa na 12 duka suna can cikin Sura mai dinnan.
2: Bayan da sarakunan Kebbi din suka komo, waɗanda suka komo wato birnin Kebbi kafin kafa Argungu, su kaburburansu suna ina?
1: Su kuma guda 9 suka yi sarauta a nan cikin birnin Kebbi, wanda suka taso daga Sura mai su suka komo, aka komo birnin Kebbi, sarakuna 9 suka yi sarauta. Daga cikin 9 ɗin, 5 duk kaburansu suna nan cikin birnin Kebbi, amma akwai wani sarki na 10.

0: Wakilin Aliyu Muhammad Waziri na Bauchi ya tuntuɓi Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi.
1: Akwai wani sumufak da yake nan a ƙaramar hukumar Ganjuwa da yake nan Bauchi, sai dai shi wannan gandun dajin ƙarami ne in ka alakanta shi da kaman yankarin da sauransu, shi ba shi da girma.
2: To, ko ya za ka ba mu takaitaccen tarihin wannan gandun daji?
1: Shi dai wannan gandun dajin, kaman yadda a can baya na ce, yana ƙaramar hukumar Ganjuwa wanda ta zarar wannan ƙaramar hukuma da cikin Bauchi bai fi kilomita 45 ba tsakaninta da shi. Kuma bayan haka, tun kafin wannan lokacin, wannan gandun dajin yana nan. Kafin daga bisani gwamnati ta zo ta ƙirƙiri wani waje ko kuma ta kewaye wani waje, ko wata kalma da Bature yake cewa ta demarcating kenan, ko ta kewaye wani waje, yauwa, ta yi shinge wajen aje dabbobi haka da sauransu da ƙawatarwa. Wannan ɗin ina ga in zan iya tunawa ya faru ne a shekarar 2005 zuwa 2006, lokacin gwamnan Bauchi Ahmadu Adamu Ma'azu ya ƙirƙiri wannan abin a hukumance. Aka yi wannan shingen da zuba dabbobin da sauransu, amma tun kafin wannan shingen dajin yana nan a wajen. Daga baya ne wajen ƙawatawa don a daɗa samar da jejin ya zama wajen menene tourism kenan,
2: wato wajen yawon shakatawa.
1: Wajen shakatawa da buɗe ido shine daga baya, shi ƙarƙashin wannan gwamnatin lokacin sai ta ƙirƙiri wannan wajen shingen.
2: To, amma shin wannan gandun daji an san shi kamar yadda aka san yankari yana samun jama'a kamar wajen, ko ko shi bai cika samun jama'a ba?
1: Gaskiya shi bai cika samun jama'a haka kamar in ka alakanta shi da ita yankari. Dalili shi ne, ita yankari an santa sosai, mutane daga sassa da dama suna zuwa. In ka alakanta ziyartarsa da shi da yankari, za a iya cewa baya samun mahalarta sosai. Wannan kuma zai iya kasancewa yana da alaƙa da misali rashin, saboda rashin wannan publicity shi ne rasa zama sunan wajen bai ɗaukakawa da sauransu kai. Amma yanzu in ka ziyarci dajin su, saboda shi an yi shinge da kuma dabbobin a wajen, za ka samu dabbobin da wasu ma a yankari baka gansu ba, sakamakon na yankari yawo ai suke a cikin daji da sauransu, sai kun shiga mota kun yi nan kun yi waye ku gansu nan, kuma ga suna nan da tabbacin ganinsu.
2: Wato, kamar waɗannan dabbobi da suke wannan waje, ita gwamnatin jihar Bauchi a ina ta samo su? La'alla wani ya ce ko a yankarin ne ma aka je aka ɗebo, ko kuma ya abin yake ne?
1: Ba a yankari aka nemo su ba, ko daga wannan. Amma dai can lokacin akwai gwamnatin wata ƙasa wanda a wannan 2005 ɗin zuwa 2006, ita gwamnatin wannan ƙasar ta ba da tallafi ko kuma ta ba da dabbobin don aƙalla ya kai 279.
2: Wace ƙasa kenan?
1: Ƙasar Namibia a Afirka take.
2: To, kamar misali cikin dabbobin waɗanne iri ne, ko za ka ɗan kawo mana wasu daga cikin nau'in da ta bayar a wannan lokaci?
1: A wannan lokacin a cikin dabbobin da ta bayar, ina ga ba ma ina ga ba, ta ba da kaman raƙumin dawa guda 10. Bayan wannan kuma kaman su jakin jeji ko?
2: Jakin daji, wato wanda ake kira da alfadari.
1: Yawa, shi ne ake kira alfadari, da aka ga jikinsa haka baki da yawa, kaman baki da fari dai shi aka fi wannan. To, a lokacin ma an ba da wani adadi masu yawa, gwamnatin Namibian wannan ƙasa ta ba da jihar Bauchi aka zuba a jejin su, kamar irin su gwanki, shi ma wasu nambobi adadi masu ɗan dama haka duk suka bayar. To, a nan in ka lura da kaman a taƙaice ne na lissafo wasu adadin dabbobi, to a nan in ka lura da haka da magana ta baya, da za ka samu mai zuwa shi kuma yankari zai jima ya ce ma bai ga wannan gwankin da sauransu ba, irin su gwanki, su raƙumin dawan da sauransu, saboda yawanci a cikin daji suke, dole sai ka shiga mota da dai haka dai kafin ka samu ka gansu. Bugu da ƙari kuma, manufar bunƙasa wannan shi dajin su, saboda a daɗa faɗaɗa ko daɗa samar da dabbobin dawa a wannan dajin, misali saboda yanzu kaman su dabbobin da suke yankari yawanci suna dada janyewa a daji suna shiga da sauransu, duk bincike ya gwada masu kan yi ta kasar Kenya ta can da sauransu. To amma kaga saboda bunƙasa wannan shine aka samu wannan dabbobin dawon da dama a wannan shi dajin Sumu.
2: To shin wannan gandun daji na Sumu akwai wani kalubalen da yake fuskanta ne kamar misali takwarasa ne yankarin ko kuwa shi ko mai lafiya?
1: Akwai kalubale da yake fuskanta kamar yadda sauran dadaddika ko gandun daji na duniya su masu kan iya fuskanci wannan kalubala.
2: Kamar me da me kenan?
1: Yawa, kamar yanzu na farko zan iya ce ma kuɗi na iya tafiyar da wannan dajin yana neman ya gagara ko daga gwamnati da sauransu sakamakon ɗawainiya da sauran abubuwa da yanayin da ake tafiyar da gandun daji. Saboda abu ne da yake cin kuɗi mai yawan gaske. Yanzu barin baka misali daga kaman yawancin kuɗi. A wannan dabbobin fara iya samun wata dabba, jinya ko wani abu makamancin haka. To kula da su ɗin ma kawai kuɗin da wannan yake ci abu ne mai mungun yawa.
2: Baya ga wannan kamar adadin dabbobin a wajen fa, saboda misali watakila akan samu ƙaranci ko kuma yawansu, wanda kamar bisa masana sukan yi bayanin cewa idan aka samu ɗaya daga cikin wannan ƙalubale yakan haifar da matsala. Shin akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan matsaloli a gandun su mu?
1: Akwai. Misali kamar gandun daji akwai abin da ake kira kamar yanzu cikin mutane ba. Ai su mutane in sun samu yawan su ya yawa, ma'ana kalmar population murna suke gari kaza ya fi kaza gari kaza. To su kuma a gandun daji akwai adadi na su dabbobin ko namomin daji da ke bukata, wanda shine har za a iya tafiyar da gandun daji. To wanda yanzu haka shi ma wannan gandun daji na su yana fama da wannan matsalar ta yawan abin yana nema ya wuce gona da iri, wanda hakan kuma ya iya bada wahala ko yana bayarwa wajen tafiyar da shi. Wanda kuma zuwa yanzu a bincike na da kuma yadda na ke samun abubuwa na ita kanta gwamnatin jihar Bauchi a yanzu tana da shiri na ƙoƙarin rage su wannan dabbobin domin a samu yadda za ana tafiyar da gandun dajin. Amma ba ni da tabbacin yaushe za su yi ko sun yi ko ba su yi ba, amma dai bincike na nuna min haka.
0: Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi a Bauchi da ke Najeriya.

0: DW labarun duniya.
1: Shugaba Donald Trump na kasar Amurka ya gargadi yan Amurka wato Amurkawa akan abin da ya kira a gidar gurguzu a kasar. Yana mai cewa Amurka dai kasa ce da aka gina ta bisa dogaro ga Allah. A jawabin da ya gabatar a bikin cika shekaru 250 da kafuwar kasar da ma samun yancin kai, Shugaba Trump ya ce mutane na da zabi tsakanin zama masu kishin kasa da kuma masu bin aqidar gurguzu. Baya-bayan da shugaban na Amurka ya rika yin amfani da kalmar gurguzun wajen sukar abokan adawa sa da ma manufofinsa, ya kuma ce haƙoƙin 'yan Amurka ne Allah, wato haƙoƙin 'yan Amurka Allah ne ba su, don haka bai kamata a tauye musu su ba. Mr. Trump ya bayyana cewa babu wata ƙasa da ta amfani duniya kuma tafi amfanin duniya sama da ƙasar Amurka. Dubban mutane sun taru a Tehran, babban birnin ƙasar Iran, domin yi wa jagoran addini wato Ayatollah Ali Khamenei bankwana. Ayatollah Khamenei da ya rasu ne sakamakon harin sama da Amurka da Isra'ila suka kai ranar farko ta yakin da aka fara a ran 28 ga watan Fabrairun bana. Fara gudanar da jana'izarsa a yau, kuma ana sa ran za ta ɗauki kwanaki 6 ana yi. Za a dai a aji gawarsa a bainar jama'a a Tehran ɗin har izuwa ranar Litinin da ake tafe kafin a kai ta birnin Qom, daga nan zuwa ƙasar Iraki, sannan a binne shi a garinsa na haihuwa wato Mashhad dake da za a yi a ranar Alhamis. Masu makoki da dama sun fito ɗauke da jajayen tutoci a matsayin alama ta kira da a ɗauki fansa. Hukumomi sun ce za su rufe sararin samaniyar Iran ɗin da wasu manyan titina a birane da za a gudanar da jana'izar saboda dalilai na tsaro. Dubun-dubatun bakin haure na ci gaba da barin ƙasar Afirka ta Kudu sakamakon yakin neman korar bakin haure waɗanda ke zama a ƙasar ba bisa ka'ida ba. Da dama daga cikin bakin da ya sun taru ne a iyakar Zimbabwe domin yin rajista da kuma kammala shirye-shiryen komawa ƙasashensu na asali. Hukumar kula da iyakokin Afirka ta Kudu ta ce tun daga ranar 7 ga watan jiya ta maida baki fiye da mutum 35,000 daga ƙasar. An kuma gudanar da zanga-zangar adawa da bakin hauren a Afirka ta Kudu wadda ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutum 4 ciki har da 'yan Mozambique da Habasha da kuma wasu 'yan ƙasar Malawi. To sai dai ma'aikatar shari'a a Afirka ta Kudu ta jaddada cewa gwamnati ce kaɗai ke da ikon aiwatar da dokoki masu nasaba da shige da fice tare da alƙawarin kare dukkanin mazauna ciki har da bakin hauren daga barazana gami da cin zarafi. Ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi da kuma 'yan wato mayakan buzaye masu neman ɓallewa a Mali sun kai sabbin hare-hare a wasu sassan ƙasar a yau Asabar, inda suka afka biranen Gao da Anipis da Sibaya da kuma wani gidan yari da ke a yankin Kaniroba. Mai magana da yawun ƙungiyar Azawad Liberation Front Muhammad Elmau Ramadan ya ce mayakansu sun kai hari a birnin Anefis da ke yankin Kidal da safiyar yau din nan. Sojojin gwamnatin Mali da dakarun ƙasar Rasha sun kasance a yankin tun bayan hare-haren watan Afrilu, lokacin da ƙungiyar FLA tare da rashin alƙa'ida na yankin suka kwace iko da birnin Kidal. A birnin Gao kuwa rahotanni sun ce an ji ƙarar harbe-harbe da rugudan wuta a sansanonin soja, amma kuma ba a tantance kowace ƙungiya ce ta kai harin ba. Gwamnati a Mali dai ba ta fitar da wata sanarwa ba kawo yanzu a kan wannan lamari. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan da ma shirin namu na wannan lokaci baki ɗaya. Madadin Abdullahi Tanko Bala wanda ya tsara shirin yadda aka ji da sauran abokan aiki, Muntaka Hiwa ke cewa a yi ni lafiya.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: gaje na zaune akan babbar kujerar su da suke amfani da ita da kwamfuta akan shinyarta tana tauna gida da ta sayo daga cikin gari a lokacin da Rabi'u ya banko ciki
1: yawwa gaje na ji dadi da na ganki ba gaje dole ne ki daina dan Allah gaje ya zama dole
2: kai Rabi'u yi a hankali mana zance me kake haka
1: ina magana ne akan wancan shirmin da kike na mai nasara ya kamata ki saurare ni gaje babu sauran kwanciyar hankali ba indai kina tare da wancan mutumin
2: dan Allah kada mu sake shiga wannan magana Rabi'u
1: gaje dan Allah ki daina wannan taurin kan naki ki saurari magana ta da Allah
2: a'a me yasa kake min tsawa ne Rabi'u
1: saboda rayuwarki tana cikin hadari gaje kina ji ko rayuwarki tana cikin mummunan hadari
2: me kace
1: cewa nayi rayuwarki tana cikin hadari gaje rayuwarki tana cikin mummunan hadari kin fahimta yanzu
2: to kai ta yaya ka sani Rabi'u
1: saboda ina yi wa minista mati aiki kuma na san abin da yake shiryawa kin gane
2: me
1: gaskiya ne ni ma ina yin irin aikin da kike yi a headquarter yakin neman zaben mati kuma sun sa ido akan ki sosai idan har biki daina wannan abun ba za su nakasa ki
2: dakata me wai me ka faɗa mini Rabi'u yaushe ka fara yi wa mati aiki
1: kin ga ba wai maganar aiki ake yi ba gaje baki fahimci abin da nake faɗa ba ne a yanzu maganar ita ce dole ne ki daina yin abin da kike yi dole ne ki daina dora fayafayen bidiyon yi wa mai nasara yakin neman zabe kin ji ko
2: lalle ko
1: dole ne kuma ki jinye jiki daga mai nasara gaba daya kuma ki kushe shi a idan jama'a idan ba haka ba ni bazan iya ci gaba da baki kariya ba
2: bani kariya wai waye ma kai Rabi'u dan sanda ko dan leken asiri
1: ba kya jin magana wallahi gaje wannan fa ba magana wasa bace ba fa
2: sai ka ce almara Rabi'u wai da gaske kake faɗa min kana yi wa mati aiki oh wato ƙarya kake yi mana lokacin da kake nuna kana tare da mai nasara ashe kawai kana kwasar bayane ne daga wajen mu kana amfani da su kana yakar mu
1: gaje dan Allah ki saurare ni ba wani aiki fa babu wata aqidar da za ta mai rayuwarki fa koyaushe kina faɗa min cewa haka ɗan jarida mutananki suke koya miki dan Allah ki bar wannan harkar wata rana kya dora gaje
2: ni fa ji nake kamar a mafarki Rabi'u waye kai ma na san ka kuwa ta yaya zaka dinga yin ƙarya haka har na tsawon lokaci Rabi'u
1: gaje dan Allah wannan gwamnatin fa ba ta wasa kuma Yunusa da Mati ba kananan mugaye bane dan Allah na roke ki gaje kada ki ci gaba da kalubalantar su sun ma fa yi miki kawai ci zuwa yanzu da ba su yi miki komai ba amma in kika ci gaba ban san yadda zan yi in ci gaba da baki kariya ba
2: kaga Rabi'u ya hakuri saboda ni ban ma san ta ina zan fahimce ka ba gara ma kawai ni na fita
1: gaje ke fa yar uwata ce kuma na damu da ke shi yasa nake ta faɗa miki wannan maganganun na rantse miki gaje ba na san aiki da su kwata-kwata amma ba yadda na iya na riga na shiga iya wuya
2: kaga Rabi'u ka yi hakuri ban ma san ta yadda zan yi in fahimce ka ba kaga tafiyata bismillah
1: gaje ke yar uwata ce fa kuma na damu da ke shi yasa nake ta faɗa miki wannan maganganun na rantse ba na son yin aiki da mutanen nan amma babu yadda na iya na riga na shiga iya wuya ne
3: da wannan yanayi wanda ba wasa a cikin sa muka kawo ƙarshen kashin wasan namu na yau ta yaya Rabi'u zai iya fitar da kansa daga wannan badakala ta yaya zai samar da daidaito tsakanin zamancin sa da dangin sa da kuma aikin da aka tilasta masa yi ko shi ma rayuwarsa tana cikin hadari domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi sai ku kasance da mu a shiri na gaba kafin nan dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin muhawara da ku daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya
4: DW za bisonka Masauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zabi Sanka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: namika.
1: To masauraro duka-duka, iya nan ne za mu daga aya a cikin wannan shiri na zabi sanka wanda ya zo muku takanas daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki da suka tallafa wannan shiri ya iso gare ku, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku a wannan lokacin, nake muku fatan alkhairi.

0: DW ra'ayin malamai.
1: Dambaro fitar 'yan takarar majalisar tarayya a zaben 2027 a jami'ar APC mai mulki a Najeriya ya dauki sabon salo, inda jami'ar ta sauya sunayen wasu 'yan takara. Lamarin da wasu 'yan siyasa ke cewa dauki daura ne ba adalci ba.
2: Ba alheri ba ne ka dauki haƙƙin mutane na zaben makansu shugaba, ka azama kanka bayan kayi rantsuwa cewa za ka yi wa mutane adalci.
1: Shin ina wannan rikici zai kai jam'iyyar yayin da ke tunkarar zaɓe, kuma ina makomar demokradiyya a cikin jam'iyya? Wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon.
3: Tumadalla, domin tattaunawa akan wannan batu muna ci gaba da neman waɗanda abin ya shafa kai tsaye da sauran masu ruwa da tsaki, domin ganin yadda za a shawo kan wannan matsala da kuma duba makomar irin wannan mataki da APC ke ɗauka akan makomar demokradiyya da kuma zaben 2027 da ke tunkarowa a Najeriya. To makamin nan muna tare da malamai da zamu tafka wannan muhawara tare a ɗakin gabatar da wannan shirya, akwai Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, da akwai kuma Musa Tijani Ahmad, sunana Abdulrahim Hassan. To kai tsaye, ina ga Musa, zamu fara da kai. Ya kake ganin wannan salo da ita APC ta fitar na ganin cewar za ta dadada wasu 'yan majalisu da basu iya tsallake zabukan fiddagoni ba, na ganin an yi doki dora a wasu jihohi?
4: To lallai Abdulrahim, wannan zamu iya cewa karan tsaye ne ga demokradiyya abinda jam'iyyar APC ta yi a tarayyar Najeriya, kusan abun kunya ne.
3: To amma me yasa watakila kake kallon abin ta fuskar kamar karan tsaye ga demokradiyya, tunda kamar ana ganin watakila su shugabannin jam'iyya sun dauko waɗanda suke ganin za su iya cirewa jam'iyyar kitse a wuta ne a babban zabe da ke tafiya? Watakila waɗanda aka karba a hannunsu ana ganin ba za su iya kai labari ba.
4: To ba ne kamata a duba ba a matsayin mizani. Abinda ya kamata a duba a matsayin mizani shine, tunda zaben nan ya tinke akai, ko kuma kato bayan kato akai, waɗanda talakawa suka zaba, ƴan Najeriya suka zaba, kaga suna da yakinin cewa za su kai labari. Amma bai kamata kawai jam'iyya ta yi gaba gaɗe kawai ta ce ai wani bai cancanta ba.
3: To Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, shi Musa yana ganin kamar wannan karan tsaye ne ga demokradiyya, baka ganin ita demokradiyyar ita ta bada wannan dama?
5: Demokradiyyar ce ta bada wannan dama, amma kuma ta rangini ta ranzane, kuma an bar shiri ta rani. Abinda yasa nake faɗin hakan shine, tsarin farko ma na zaben fiddagwani da aka ce an dau tsarin nan na 18A ko kuma maslaha, wato consensus, to tun daga nan ma kawai ko kullun ya baje. Saboda ka san me, an taho wai gwamna ne, misali in a jaha ne gwamna ne yake zama da mutane, sai a ce an zazzauna an zabuwa ne, haka da haka aka fitar. Idan kuma ma dan takarar gwamna ne, sai kaga ma form din ma an kisiyarwa kowa, wai sai mutum daya, ko kuma ma ai ta aika sako kamar yadda kaga dambaruwa da ta faru a batun neman takarar gwamna a jihar Gombe, yadda misali ɗaya dan takara mai neman takara ya rika kokawa da cewar an ware shi, ba a sanar da shi halin da ake ciki. To tun a wannan lokacin ma aka fara gini akan tubalin toka.
3: Amma ku me yasa misali ba a gani kamar ita jam'iyyar APC tana son ta saka waɗanda suka hidimtawa jam'iyya ne, watakila maimakon a kawo wani?
5: Ba laifi bane idan tana so ta saka waɗanda suka hidimta mata, sai su shiga aljihun shugaban ƙasa ko gwamna a ba su makamai na daɗaɗɗu. Amma wannan magana ake ta ƴan takara da za su shiga takara da za a zaɓa, kuma an ji an yi zaɓen ƴan tinƙe, da cewa zaɓen ƴan tinƙe amma ban ni har gwara ma zaɓen delegate da na ƴan tinƙe. Delegate ana siyan su a ba su kuɗi su zaɓi mutum ko misali. To amma ƴan tinƙen ma wai sai a ce 1 10 20 100 kowa ya gani an ga yadda aka yi, an kuma fitar an nuna yanzu sun manta cewar zamanin ci gaban wato yada labarai ne, duk abin da suke ana daukar ana yadawa gashi kuma an gani, kuma hakan aka sanar. Haba mallan, an yi gini akan tubalin toka, ina zai dore?
3: Amma an ji shi shugaban majalisar dattawa Akpabio yana maganar cewa ai su yi hakuri, watakila wannan wata dabara ce na ganin kada a yi antipati ko kada a yi wa jam'iyya zagon ƙasa. Baka ganin Musa wannan wata hikima ce na ganin cewar an dinke baraka kamin babban zaɓe?
4: Ta rangine ta ranzani kamar da Abdulkarim ya fara shamfada a kai. Abinda ya kamata a yi shine kamar da na fara bayani, shine batun zancen a tabbatar da adalci. Babu zancen cewa wai za a sakawa, ni ba na goyon bayan cewa wai saboda ai wani dan jam'iyya ne, wani dan majalisar tarayya ne, dan majalisar jiha, ya kamata a saka mai da kujera kaza ya dawo. Babban sakawa dan siyasa, ko kuma dan jam'iyya mai mulki ko ma wace jam'iyya shine ka je kai wa al'umma hidima su ya kamata su ga cancantar dawo da kai majalisa ko kuma su sauya ka mutane su suke da dama su suke da zabi abin nan harka ce ta jama'a harkar jama'a kuma abarta cikin jama'a
3: ba wai jam'iyya ba ce za ta ranka farko ko a wadi mulki na farko kai ta hidimtawa al'umma an ga kokarin ka shi yasa yanzu su kaman shugabannin gudanarwa na jam'iyyar APC ba sa son kawai kawa hidimtawa al'umma kuma ka tafi ya kamata ka dawo ka kara hidimtawa
4: wannan jam'iyya kenan tafi su al'umma kenan ganin abubuwan da ya kamata su yanzu kaman misalin ke dan majalisa daga Kano ko ko daga Jigawa da Katsina su mutanen Kano ko mutanen Jigawa ko mutanen Katsina sun fi uwar jami'a dake zaune Abuja sannan dan majalisar su daga cikin su ya fito tare da su yake san san halayyar sa san san dabi'un sa idan ma sauyawa za a yi su ya kamata su sauya ba wai jami'a can daga Abuja ba kawai a yi kitso da kwarkwata mutum ya cancanta ko bai cancanta ba da sauransu to akwai irin abubuwa na kamar zarge-zarge ma da yawa akwai fatan fadin duk yan Najeriya suna sanar da zancen fadin ko kuma na ce cushe da ake yi a kasafin kuɗi da su yan majalisar nan suke yi to shi yasa suke son su yi rafa-rafa su dawo da yan majalisar da za su rafa musu asiri da za su binne wannan duk abubuwan da suka yi da kulumboto da makamantansu a wajen ganin sun ci gaba da kasancewa kan madafin iko
5: to aka san shi kansa ba shugaban majalisar da tijan Godswill Akpabio akwai ran da ya ce to za mu yi kokari mu tabbatar da cewa kun sake dawowa
3: to
5: shine zai kokarin su dawo ko kuma al'ummar da suke mulka
4: muna ba shi da wannan huramin a tsari na demokradiya
3: akwai su wato masu kare wannan jami'a ta APC watakila muka same su kamin na mukarkare shirin za su zo su kare matsayar su akan wannan zargi akwai professor Kamilu Sani Fage mai sharhi a kalamuran siyasa shin a mahangarku ta masana harkokin siyasa din nan shin wannan ci gaba ake samu a harkar demokradiyan ko a ita APC tana da wata fuska da take ganin wannan shine mai bullewa
6: wannan ba ci gaba bane ci baya ne ma a gaskiya wannan abun da ya nuna ba demokradiya ake yi ba domin in a demokradiya ne mutane su za su zabi wa'anda za su musu takara idan zabe ne na cikin gida yan jam'iyya ne za su zabu wa'anda za su musu takara sannan in suka fito ko ta jam'iyya ta fito

0: Ya, an koma wani tsari daban za a ce ko na mulkiya ne wa'anda wasu ne suke da al'amarin. Wannan kuma babban ci baya ne ga ita jam'iyyar da ta yi irin wannan. Wannan kuma ya nuna abu na uku cewa su ba su ma koyi darasi ba. Irin wannan karfa-karfa da karma-karya ba abin da ya haifar illa rigingimu. Ko a kwana-kwana bayan nan in aka duba shigen irin wannan abubuwa da su suka taimaka har ita jam'iyyar PDP lokacin da take kan ganiyarta ta kitsawa kanta rigingimu shigen irin wannan wanda kuma ya taimaka ta fada a zafi.
1: To amma farfesa baka gani watakila ita APC tana kokarin ta dau darasi ne daga ko ta bullo da ita nata dabarun na ganin cewa ta fada irin komar da ita PDP ta rasa na rashin koma kan mulki ba yasa ita ta bullo da ita irin nasu dabarun.
0: Wannan ba dabara bace, amma dabara ce to dabara rashin dabara ce. Domin ai ba wanda za a ce wannan shine jam'iyyar APC din. In ka duba yanzu duk wa'anda yanzu suke ɗauki ɗora ɗin ba ma da su aka ƙirƙiri jam'iyyar ba, kawai yawancin su shiga suka yi daga baya ɗan wato kiɗan kinajiyo yanzu da yake ita take shan ganiyar mulki shi sa ake rububunta. Yanzu da zarar a ce ba ita ba ce ta goma shin ta ya kasa, duk wa'annan da take ganin suke ɗauki ɗora ɗin za su ɗauki kayansu ne su fita su koma wata jam'iyya. Misali in ka duba nan da shekara mu ce goma baya ko 11 ai ba ma wani abu da ake kira jam'iyyar APC, amma yanzu da yake ita ce take kan mulki shi ne duk wa'annan suka ɗora. Kuma ko shakka babu wannan abun da suka ɗauka sun ɗauki matakin ruguza ita tafiyar ne kawai a yanzu don tana da ƙarfin gwamnati shi yasa ake gani, amma waye za su yanke hukunci? Jama'a ne. Idan jama'a suka ga ana musu kama karya in an zo akwatin zaɓe a nan jam'iyyar za ta ga ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba.
1: Na'am, Profesa, mun gode, za mu sake dawowa gare ka. Suleiman Babayo, bisa ga dukkan alamu da yawa daga cikin mutane na ganin kamar wannan dabara ta APC ana ganin kamar yi wa demokuraɗiyya karan tsaye ne, amma ana ganin waɗanda ba su samu sunayensu a kan takara ɗin ba sun fara tsallaka katanga zuwa wasu jam'iyyu. Shin wannan kana ga mataki ne da ya kamata su ɗauka ko da ya kamata ka tsaya a jam'iyya ka martaba muradin jam'iyya da daɗi ko babu daɗi?
2: Abin da ya dace shi ne martaba muradin jam'iyya, amma ita ma jam'iyya kamata ta martaba muradin 'ya'yan jam'iyya. To a nan ne aka samu matsala, saboda galibi dama ita jam'iyyar siyasa abin da ya kamata a sani ita fa dama an kafa ta ne domin zaɓe, wato domin ta yi nasara a zaɓe a ƙarƙashin manufofinta. To amma mu abin da yake damun mu musamman a ƙasashenmu siyasar ita ce duk wanda bai samu takara ba akwai matsala. Su kuma jam'iyyun siyasan sai suka zama tunda dole ta su za a bi, maimakon su tsara yadda ko da ka rasa za ka san cewa an maka adalci wato wajen gudanar da zaben fitar da gwanin wajen tabbatar da cewa ɗan takaran ya fito ta hanyar da doka ta saka. Yanda kai kanka ko da ka fita magoya bayan kamar rasu iya ce wato ai babu abin da aka maka. To amma yanzu abin da yake faruwa shi ne wato jam'iyyun musamman waɗanda suke da ƙarfi su kamar sun buɗe ƙofa ne. Idan 'yan takara suka taru musamman kaga APC abin da ya sa yanzu ake taruwa gaskiya shi ne wasu suna tunanin saboda ƙarfin jam'iyyar yadda ta yaɗu zai sa su ci zaɓe, wasu kuma suna ganin a'a tunda jam'iyyar ne take da gwamnati ita za ta murɗa su ci zaɓe. To kaga duka waɗannan abubuwa ne da suka saba ma tsarin demokuraɗiyya. A kowace ƙasa na duniya akwai inda jam'iyya ne saboda ƙarfinta take cin zaɓe, akwai kuma inda 'yan takara ne saboda ƙarfinsu, saboda wato tasirin 'yan takara ne suke cin zaɓe, wato kowa ya tsaya a wannan mazaɓan shi ne za a zaɓa ba jam'iyya ba, akwai kuma wuraren da jam'iyya take samun nasara. To mu duka mun kwaba abin saboda muna tunanin wato cewa wasu suna tunanin za su tsaya ne saboda mukamin ba su samu ba su yi gaba, amma gaskiyan abin shi ne

0: lokacin da aka tsara zaben da an zo ba ai wannan kirge na banza da wofin ba an yi kirge na sahihi duk ko da jami'a tana da karfi a tabbatar cewa kai ka ci ne ta hanyar da doka ta tsara yadda kai kanka ma baraka da ka mara ma ɗayan baya saboda ai duka in jami'ar ta samu dukanku ne kuka samu to amma yanzu wasu suna cikin jami'an kowa ya san cewa fa za su kasara jami'in ne kuma karkamanta akwai juhohin da ko zabe ma ba ayi ba kawai aka sai jami'in a shiga a kulle kofa sai a ce an tsaidawa wane takara duka abubuwa ne da suka kuma ba tare ma da amincewar sauran yan takaran ba
1: to amma babayo kamar watakila jami'ar PDP da ake gani ita tafi jan dogon zango in banda yanzu da APC take watakila biye mata ana gani kamar tsarin da suke da shi ne na cewa idan daga gamna idan ka gama gamna zaka shiga majalisa kuma sai lokacin da hali yayi kuma duka yan siyasan nan ana gani mutane ɗaya ne me yasa yanzu ake ta da jijiyoyin wuya tunda daman sai ka yadda da wannan tsari shi yasa zaka kwadaitu da shiga jam'iyyar domin ka shiga ka shiga
0: to shine kaba banda professor ya fada tun farkon ka duba ai jam'iyyar PDP ba rana ɗaya ta fadi ba jam'iyyar PDP ta fadi ne sannan a hankali daga kuma abin ya fara tun daga lokacin da ita kanta jam'iyyar PDP bata farga ba kaman zaben 2003 da kaga cewa jam'iyyar PDP banda a Kano babu inda ta rasa gwamna amma ta samu jihohi irin su Gombe su Kogi amma abin shine a lokacin yan siyasa nawa suka fita me yasa suka fita har aka zo 2014 lokacin da shugaban kasan yake fada da gwamnoni aka yi zaben kungiyar gwamnoni aka ba mu wani nasara gwamnan Plato gwamnan lokacin David Jonah Jan shi kuma gwamnan Rivers ana gani shi yace suka zo suka fita aka yi sabuwar PDP aka yi wai aka kassara su suka koma APC duk sai ka duba ita ma jam'iyyar APC ta dauki wannan hanyar ne ko kuma babu ya kamata kuma a ce da ita ta gyara kurakuran jam'iyyar PDP ne in ka duba kuma matsalan shine hatta sauran karanan jam'iyyu da zaran jam'iyya ta fara cin zabe sai ta shiga irin wannan hali wanda ya kamata a ce da yanzu demokradiyyan ana matsayi ne na gyara shi dole dai mun san cewa dama duk wanda ya shiga siyasa galibi musamman jigajigan yan siyasa an san dan takara ne to amma an aka dai kwatanta adalci zai fi nuna cewa wato muna takaran da nuna sanin ya kamata da sauransu inda a ce a nuna adalci kaga yana zai mu ce su ma yan siyasan da waɗanda suka faɗi tunda wannan abin an yi shi a zahiri su nuna sanin ya kamata ba sai sun fita a jam'iyya ba to amma duka abubuwan sun dagule kawai za a iya cewa
1: na'am to muna tare da engineer Daniel Kadzai wato coordinator ne na yakin neman zaben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a yankin Arewa maso gabashin Najeriya engineer kaji watakila kadan daga cikin zantukan da ake tattaunawa shin menene sirrin wannan tsari na APC ne na sauye sunayen yan takara musamman yan majalisu
2: wannan soya sunaye da aka samu ya kasance ne domin ana kokari a tantance waɗanda su cancancin kujeran da kuma wanda suka cika dokoki wanda aka zata na irin mutanen da za su kasance a waɗannan ko kuma su tsaya su nemi zabe a waɗannan kujeru wanda kaga aka yi gyara to kuma ana yi wannan da ganin da hangan nesa ne domin kar a gaba a zo a samu wayansu challenges kamar court cases da wayansu abubuwa so wannan ayin shi da manufa kyakkyawa ne domin a tantance waɗanda za su zo su wakilci jama'ar Najeriya kuma su yi abin da ya kamata ya dace wa 'yan Najeriya
1: to amma su idan har kana maganar dan a kaucewa kwangaba kun baya kotu su watakila wadanda za su dauka kakara za su ce ai wadanda aka sauya sunayensu su ba su shiga zabuka ba
2: to ranka dade a kowanne jam'iyya tana da tsarinta kowanne jam'iyya kuma tana da shugabanne wanda su suke zauna su zartar da yanda za a gudanar da harkan ko screening na members ko kuma yadda dai za a yi kamun a shiga takara so waɗannan ai kamun a dauka ai ba wai an yi shi lokaci daya bane an yi shi ne bayan an kawo shawarwari daban-daban an kawo koke-koke daban-daban an zauna ne an ga cewa ya dace a yi wannan canji da aka yi ba wai an yi don a musguna ma wani ko wata akan ko wani ya fi shi gata ko wani abu ba an yi ne domin tsarin yadda tsarin ta dauka kuma yanda abinda jama'a mafi rinjaye suka so ayi ba wai don ayi a kawo wani wata damuwa bane a cikin party.
1: Na'am. Injiniya Daniel Karzai kenan, kaji abin da yace Abdulkarim, kamar daga dukkanin bangarori na masu korafi ana maganar akwai waɗanda suka shigar da ƙararraki kusan sama da 700. Shin kana ga ita jam'iyyar APC tana da lokaci watakila na iya shawo kan wasu daga cikin waɗannan ba tare da sun balle ba?
3: Wato Abdulrahim, ita jam'iyyar APC da ma gwamnatin APC din ta tarayya kullun ƙarawa kanta matsaloli take da kanta. Yanzu kaga ga wannan matsala da aka samu, ga ƙorafe-ƙorafen 'ya'yan jam'iyya, tabbas ka san ba idan wasu sun haƙura su zauna, wasu ba za su haƙura su zauna ba, daga nan za su ci gaba da tabbatar da cewa sun kayar da ita kanta jam'iyyar a yayin zabe babban zaben kasa ko baya ga kuma.
1: Bari mu ji wannan gaba, tana da matukar muhimmanci. Injiniya, akwai wani shiri da kuka yi? Na gani haka bai faru ba, saboda akwai fargaba ko zargin cewar lalle waɗanda ba aka kwace musu ko aka sauya sunayensu za su yi muku zagon kasa.
2: A'a, wannan maganan kwacewa ya kamata a gyara. Ba wanda aka kwace mishi, sai dai kuma waɗanda tsari da aka sa ne bai febo nasu ba. So tarihin din bai febo nasu ba, shi yasa party take gyarawa. Kuma in zan koma ga maganan da shi dan uwa yayi, ai kowane party a Najeriya tana da matsalolin ta na ciki, internal crisis nata. In ka lura ai a PDP ai ka in ka lura ma ai suna da faction kala-kala. In ka koma ADC ne ma ana kotu, in ka tafi NDC ma ana kotu.
1: To amma yanzu kamar waɗanda 'ya'yan jam'iyyar ku da kuke ganin watakila tsarin bai musu ba, waɗancan jam'iyyu watakila su ne za su zama kamar makomarsu kuma za su iya muku illa a babban zaɓe.
2: Ai dama in kana cikin gida za a iya samu kananan miskiloli wanda a cikin gidan za a samu wannan matsala, domin ba a gama fahimtar juna ba. So ina kyautata zato, in dai har mutum yana da kishin ganin cewa wannan gwamnati ta APC wanda ta kawo canji masu ma'ana a Najeriya, in dai har mutum yana da kishin ganin cewa a ci gaba, ai ko da an cire shi ba wai cewa an cire APC ba, dama party ta tafi, ko kuma manufa 'yan Najeriya ta tafi, ko kuma wannan gwamnati manufanta ta tafi, shine burinmu, ba wai cewa manufa mutum daya don an cire shi ba. Muna kira ga iri wayannan su yi hakuri, ai wurin yana da girma. In ka nemi House of Reps ko ka nemi Senate ko ka nemi House of Assembly, don ba ka samu ba, bai kasance cewa ai bayan wannan zaɓe ba za a baka wani kujera ma maybe wanda zai fi wannan ba. So ana kokari a cikin party a sasanta wayannan, kuma na sani kwarai da gaskiya shugabannin party nan suna da wannan wisdom da za su bi domin a sasanta wayannan. Mu ba mu so mu yi kalmomi wanda zai tafi tu kamar hash
1: ɗin sauri,
2: su yi hakuri.
1: Na'am, Professor Kamilu Sani Fage, kaji abinda injiniya Daniel Karzai ya ce ba maganar ɗauki ɗora ba ne, suna ƙoƙarin tsaftace tafiyar ne domin gudun kitso da ƙwarƙwata. Shin yaya kake ganin idan har aka tafi haka zuwa zaɓe da ke tafe?
4: To wannan dai abin da ita jam'iyyar ta yi, a gaskiya za a ce zai zama zakaran gwajin dafi, domin kamar yadda shi injiniya yake faɗa, kai gaskiya ne kowace jam'iyya tana da tsarin mulkinta da dokokinta, amma a Najeriya dokar ƙasa, tsarin mulkin ƙasa da kuma dokokin zaɓe ai sun fi ƙarfin kowa. Yanzu wa'annan akwai dokokin zaɓe abin da aka wakaran tsaye da yin wannan hukunci. Yanzu abin da ya rage shi ne a ga ita hukumar zaɓe me za ta yi a kan wannan, sannan kuma a ga me kotuna za su yi idan an kai musu ƙarar wannan abu. Na haka ni inda na gani kawai wannan abin da ita jam'iyyar da wasu 'yan jam'iyyar suka yi, wato in ma gyara suke zaton sun yi, to gyaran ganga abzunawa suka yi. sun yi kokarin su toshe kankanin matsala
1: sun
4: wuce manya-manyan matsala.
1: To Abdulkarim.
3: Dama tambayar da zan injiniya kenan, ina hurumin doka anan da kuma batun demokradiya an tashi daga a turanci misali primary election ya kuma primary selection kenan.
1: To muna samun labarin cewar injiniya Daniel lambarsa ta katse. Musa, shin kana ga yaushe za a zo gaba ta demokradiyyar Najeriya da za a daina irin wannan doki dora da kuma mutunta manufofin jam'iyya, ko dadi ko babu za ka zauna babu maganar antiparty?
5: To abin da ya da kamar wuya duk da kamar bayanan da ke fitowa, kamar misali da muka dauke demokradiyyar kasashen da suka gawurta irin su Amurka, kaga yanzu Amurka a gobe take cika shekaru kusan 250 kenan da tsayawa da kafafunta al'amuran da suka shafi Najeriya. Najeriya kuma misali a wannan kadamin ana zancen shekaru kusan 25 zuwa 26, lokaci ne mai tsawo. Duk da Najeriya kasa ce dake da kwararrun mutane jajirtattu wadanda suke da ilimi da fikira na siyasa da demokradiya tun daga jamhuriya ta farko kawo yanzu, amma tafiya ce mai nisa.
1: Baba yau a ƙarshe, shin kana ga kamar wannan tsallan badake da wasu ke daga jam'iyyar APC zuwa wasu kananan jam'iyyu, shin mafita ce zuwa waɗannan kananan jam'iyyu, ko da ya kamata ne daman su tare wuri guda su magance matsalar domin su tinkari babban zabe?
0: Idan ka duba zaka iya cewa suna sama ma kansu mafita ne. Akwai waɗanda idan suka fita za su iya cin zaɓe dama a karan kansu, saboda sun san cewa mazaɓin da suke ko kuma yankin da suke yanki ne da mutum yake da tasiri, zai iya cin zaɓe a ƙashin kansa. Amma babban abin shi ne su ba matsala ba ne waɗanda suka fita a jam'iyya. Ai, babban abin da jam'iyya za ta kula da shi su ne waɗannan masu zagon ƙasa da suke cikin jam'iyya, waɗanda a dare ɗaya za su juya mata baya kamar yadda ya faru a wasu jihohi a baya.
3: Kuma dama akwai matsalar rashin aƙida, da yawanci shi yasa jam'iyyun baya a jamhuriya ta ɗaya da ta biyu akwai aƙida ta kowace jam'iyya da manufofi. Wannan jam'iyya ta zo ne don ciyar da al'umma ta fannin harkokin noma, wannan jam'iyya manufofinta shi ne ƙwatarwa talakawa ƴanci, wannan jam'iyya manufofinta shi ne kare muradai kaza da kaza. Yanzu waɗannan jam'iyyun na wannan ƙarni menene muradinsu, menene manufofinsu? Duk babu. Da haka su ma masu zaɓen babu aƙida, me za a ba su, wa za su jefa ƙuri'a? Mafi akasarinsu. Shi yasa jam'iyyar, ko kuma ce shi yasa siyasar ma gaba ɗaya kullun take ƙara ragargajewa, ba manufa, ba aƙida, ba tsari.
1: To wataƙila saboda lokaci, za mu ce yanzu dai kallo ya koma ga 2027, kuma za a iya cewa zaɓi ya ragewa mai katin zaɓe. Godiya sosai ga injiniya Daniel Kadzai, ɗaya daga cikin masu jagorantar sake zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu zaɓe na gaba, da kuma Farfesa Kamilu Sani Fage, malami kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum musamman siyasa daga Jami'ar Bayero da ke jihar Kano a arewacin Najeriya, da kuma sauran malamai da ke nan ɗakin, Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, sai Musa Ahmad Tijani da Suleiman Babayo, muke salama da ku daga nan Bonn.
6: DW labarun duniya.
7: Rahotanni daga Rasha na cewar Ukraine ta kai wasu sabbin hare-hare da jirage marasa matuƙa a kan wata cibiyar mai a birnin St. Petersburg. Gwamna Alexander Beglov ya ce an kai harin ne a gundumar Kisorsky da ke yankin tekun Baltic. Ya kuma ce an harbo jiragen sama marasa matuƙa na Ukraine guda 72 a faɗin birnin da ke zama na biyu mafi girma a Rasha. Hare-haren da ake kawo cibiyoyin man Rasha kusan a kullum sun haifar da matsalar man fetur da kuma matsin lamba a siyasance ga Kremlin, yayin da take ci gaba da mamaye wasu yankuna na Ukraine. An gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar AfD masu kyamar baki a yau a sabar a nan Jamus. Daga gararrumin rinjaye aka sake zaben shugabar Alice Vidal domin ci gaba da jin ragamar jam'iyyar. Ta samu nasara da sama da kaso 81 cikin 100 na ƙuri'un da wakilan jam'iyyar suka kada. Shugaban ƙasar Lebanon Joseph Aoun ya yi kira ga Amurka da ta ci gaba da goyon bayan ƙasarsa bayan yarjejeniyar da ta kulla da Isra'ila, wadda ke da nufin kawo ƙarshen zaman doya da manja a tsakanin ƙasashen biyu. To masu sauraro, ga baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin. A madadin Abdullahi Tankwabalani, da na kasance da ku Binta Ali Zurmi, ke muku fatan alkhairi daga nan Bonn. Bissalam.